0: Culture on the mix.
1: Yo, don maga yul ng radio nga ma, ngarang yingi ako yula. Yo, jujut na.
2: Yo, ni naman manike nga kolga, Overload by Zinia. Kamurung ngamirja ka Hey Lover by Olakira. Kaya ka marching ko, spadak dal manjmak dal manike, babu mamnamalang dal radio, diang bala. Ka, to na coming up chaga, ka No One Like You by P Square, kapala niya.

0: meñ mak da bu nga ma bi tian bi yu ngoy mala
1: yo yo yo David Rookpak friends ka families sunin man nga kolen ngoy nga na let go mir by Malik Berry ka war ngoy mir ja ka rush by Iris da ka done coming up cha manike ya ko can believe by Cranium featuring Ty Dolla $ign ka Wizkid ka balanya

0: tuan jawalo ka 3 o'clock milmit pa.
1: Yo bukmak namin no ma. Ngaraya ko bulkano ka wangay ngara ka do ala yon radio nulun boyongor ka wangay ngara ka di pulkam ay 8.9 ngor. Ta perek

Yo, ngunin yung makanang ako mala reggae bliss, manikayak reggae music, kabi ngunin wildflower, mikin, manikayako, ka wild water, rawa. Yo, kada niya balay din ka ni daul marichi. Tuan agam, daun. Kundro yun ay limurle ngunin nga ma, ngunin ngunin ka lightning do diri yun. Ngunin nga ito lightning milk to na wuy limur na ma, ka marichi to ka na kung ngunin lightning being or karawar ngunin kwaj panrali munatal. Ngay to ngunal garamat, ngunal ganan ngunal mangan ngunal garawar, laptun na kung ganga, ngarangat rin nga ito. Kaya ako yung ngunin channel wala lang apa kaya yakap channel dukka na ngunin. Ngunin li lightning buayak rin na, uto light buayak rin. Ngay li na kung ngunin ganjar po, wata wong rungir, buluang dun, rirakay miri ili. Rirakay na li jaman ngunin rungir din, room do, pala tandain li muryo na. Yakara marangi if badal darangan nalcian ngara uangan, but dual da kan takun bicen na men dunia jurang ngun jatao ngapa ki gor jayo so bolo dual kam nakun ngailing ngun boy actor light or lightning kabikus ngailing ngun boy actor ngailing ngun nakun nanu kun ganjar puna sunis ngailing ngun boy actor ngailing ngun din balanya din gurupan ganjar ngailing ngun bulu ang dunia rirakai rirakai na ngaili even jal karar even na ngaili yo lightning ling ngurung ngun ngama kayur na to ngoy muruyun ja pili lightning urung ngon do jurukton. Lightning. May karan muka yurung ngokur ya ngay dali ako. Latrit mir muka ngay dali di. Ka garawar ngor, ka apalal ngor. Ngoni darwa miritir nyumurukko kapo manguchi mala aistir ngoli. Numa jugu ya nga, ngoni na mirli barkul na mga ngayli. Kurum, ngoy wali chan merele, wang, abala bitu da kaya ngaman guyung ngara na, ni bala manu iki, kun guyung ngara fridge pe, bian lemole, ngoy din bing ngore ngoy lele, biu yun guyung ngara. Because ngoy ngay ngoy nguna, kapala nguna, o ngapa ngay nguna, ice mir. Kapala ngur nguni jinawa, durwara ngur ngay nguni le, evaporation ngur, evaporating ngur nguni, nguni le nguni ngurduruktun kapra murung, raping, pawala miri ngur, muna ulan ngur mayang ngur kulon ngur tarpan michil ngoli gombom hito yakoy kamana panjang ngunili wangay ngumany ngunal ya garawar ngur ya chinawany kapalala ngur ya kabala wali kada kur ngunin marik ni meron bangin moving na wala ngunika kabirire yun mira michil yo kaganjar nguni birire yun awoy wutun mir nguli ngunal garawar ya ngunal ya chinawany kapalala ngur ya pala ganjar jale indit trina ka bai ngai le ga pala ngur darwat trina nguni yumur ko mala ais ka utun mere jale bala to ngai nguni melktona kali mur jetu na man ngai to lightning na melkton o lightning trina to yo wanda bala ma ke so fine interesting daw yo tra bala bai de kanal ko mara to ga tel bulu le murung mani ka indrepan

0: You're one of the girl. Have a great life. Tiang one mili. Ma mara miyak yakko. Ka before one din. Storm is coming in. One din. One din ka Sandbridge ban. You ka dunya na kun last third part of dual dao. What causes lightning? Aratu yakko yam. Ka one malang one. One din ole wurtun mele ka bala milk tuna. One din yakka yan bi jinawa. Nguna garawar ngur inside nguna yakka. Nguni din, nguna ngoy ngay nguni gapala. Multi niya wili murli nama. Bingor yung nguni nguli di. Bingor yung nguli melengton nguni din. Nama lali nguni building up na kun kurumur yu. Walo yung nguli gapur. Yudur kun warpam gapala lil. Garawar lil. Ka build up cha nguli ngoy ngur na gapala ngur. Ngoy wali chan mirir na li nguni. Limberlia ko yam yo ka na malanguni likana kundara balanya na kundarpa udal buk ko mountain o yul ngoli murdual tiang mala rom dun linguni lightning ya rally miriam balanga itunguni milk tuna bala utuna so what it can be season do untuk ka marakarik milk milk ya ka yul ur darpa because ngoni nan ngoni target yang itu utun anything ngoni toka dara. Kawaka jada kun marman to kawani din dara yulungo ngay to ka yulur in darpa ngur. Ka darpa malali ka na kun ngunit dara dara, bilin na kun ngunit win malaya pala niya. Ulimur yulungo. Kanjari ya limur yulungo yu darpa yu nguli lightning ngun ka ngayatam. Limur ka ngayatam kanjari ya lightning ngun. Nama limur yun li wo magtaka yung ama. Pala utun raw na ngay lingun ni milington limur ngun. Bale janda kun ya kana man gift madal nga ma mak apa na madale kul meren mala na kun kul ngul na kun le mur gol yor ripul mur bayang dar mala na ripul mur right through margin nga ja tul kun energy ya ko na ya ka bi janda ra tul ngai la chu nyok ja battery ngole charging mote ka pu tu ngole lap pram ngoro ka battery mala ngone charge maram pick madan ka ngai jura dira mur ni ripan mala tu ali di dunu pen mala tu ni ripan wa ka ngai tu ni ripan opposite from positive or negative markamalatto uni mara rambangi jama ngai to muruyun uttun mir mara lenguni ganyar mara positive ka negative uni ngurukin battery na marka ngai to biriri un ngunal jina wa ngai to marka nguna mutikan biriri un ganyar na ngai to muruyuna ka ngai nguni dina kun balanya dina ngurum pitin dina kun ngai lenguni duro dia kai din rum go ngay to mara kang ngone milk ton ngonal jinawag na kon ngay to milk ton latrik perire ngone din because nali ngona kabi ngong ngulok ton kapo bala mene am garalil ngonal jan nali na ngola nan marato nan urton mir mak ngonal ya kalim mo maringi ngay pin maringi ngona din wala lang koy na wala maringi ngonal na wala ton nan amir urton mir biriri yun mir ya bala ton ngay ngone din na kon dagat maraman bala ton ngay ngone milk ton na ito energy maring ngona yo ka ngunin ngayto milk dun dya karalin kwaj pan dya taka yung amin limuro na to nga niya attracting dya maktungan da mak na ngula ngay limuro kal na ma o daka yung ama o limuro kang ula dalun baliyo ka ama ngay ngunin li jalter ngayto yarup dun milk dun ya pala niya na kung ngayon di waka niya maili wada balang numa maringi ngunin numa tuka carpet kuro na kung marichi jalker na wanang kayan sliding ka nungoy ni luko even across the carpet because dya limuro bala niya raw ngunin ito bichan di na kung maruin. Kabalan tu macam nak kon bingung ring, pala do handle nang ayat mungkin, ayat nang guna handle ya turar apa aja, kada alji muko metal. Kau ni nileng ayat mbala li shock na, wala ni kiku yang ni, wala balan numa balanya dah kaya ngaku specially gold mering or library or niu nak carpet malah nak kon ngora. Yo balanya e beli ngai ngoni nak kon mele, pichan beli ngai tu lightning ya. Turuk mana meritu nak kon ngai ngoni, pala rally kanjar, pala lembulin dah kaya ngaman ngai tu shock na. Yoga if nakon makan ya kanga kultaho ka yan nakon madukan utro tiangon bele ka ngayon dal nakon malangal kumurong na yan daw yung daw yun ngunin nga lakan daw ya kaya nga what causes thunder kang uli ni wicha yun ka ingkular weekend ito bulo dal nga ako yo katon yan makan nga kul ka daw show yung radio ngur
1: yan

0: na agrupan waktu teruk limurung oh apa miring na yuro ngali calangai putih jangal tu kau ni lelingu darah ka nangun jamalang al tu kau mungja gunga yun mira nakunali kan bichen room mungja ni mar darangan mira malabar puruk urna uruk adaruk ngali kan ngama wangai ngali kan marum adaruk wangai ngali kan miaman uni bili maladukar jayan nungu mar darangan aja apalanya
1: yo maladual jarka yaku jambar pingo klen ngaradua adaruk ngaralikawa nga jambar pingo ngarakoy ngaradaruk lulang durung wal ngarain dipal daruk lel marli wala kamay guguru para wala daruk ko tiyak yan dual nyo mukulin tao numalang marli kukum numalang ka jambar kuli mulukur numalang gue nga namaram ngani nga na purong jambar kuli ngunin nga na purong marangal dual daruk nga na purong bala kamuro lel kawar taba lel adi yang nga na purong kanina adikim nga na purong di jamar kulin maringi gurupan daruk ko marangal itu ya karung wang abalanya
2: nali walal nguli jamar kulin maringi til matau walang kuy walal
0: nguna daruk tukangay nama yutu ya nguna bapak miru nalcan ngay kawang nga wangay tu kadao ya kuya ngunin ngunin nangun malabun namin ngay kadarok na ngun mari ngunin bili nilipar kakatoy ngay tu ka ngunin bili darok ngunin bili nangun darok wang nga ngay litu ngunin li ngali marda angan mira gawal wipur malakabala niya lingko bichan bili kan nina darok ngay lababa mire ngun ka ngunin mariki korupan ngunay tu ka ngama ngutan dia merci kada ro kongole kidrilingo gabalanya
1: yo tuale nakon daro kai ngare merengo ngole melkom nang daro kalakaram ngare merengo mala bikin wala le tual daro kenung tutunung tual ni tuka ngerok ton yo tuale malaka dukar ngura ngadeng ngur ka bapa ngur ka mari ngur abnam na gurtu ngur kai ka ngura dukar apmuni malar darok ka nawe kungga yunna mir malaya palanya markawal tu mar darangan duli darok apalanya
2: nak kendwa akstun kungga yun tipaliye
0: Dualin linggo at kung dukar ya dualin linggo biya kung linggo kiri ngayon bung mala ngayon balkil na guminitil mala nito ka huni kung kayo na yung huni lin nga atun ni niya at stuin siya wanal guminitil ngul mala nito ka kuwait man huni bili dukar ya nito ka huni kin bili follow huni bili bulun kabalanya
1: yo dualin kung kayo na merkang ora nakun tukar koro maga malaro malakangora duwali ay kaad to limurong kurupan kamil kung may karom at to napruga nakun duwali guyangan nakun bichan gam manymak duwali kung kayo nambir malar taro ko ka rom ko kanaw ko mala kuruto mala ngayon to duwali nakun rurumanya duwali dambak ko alurang dun dukar lelian apalanya
2: nalcan no kal jangan lapal merekan ngatil ja jama
0: ka ngana purung gun doling ngalapal berikan ni nanti aku ndarok ko jambar purung ja marmalil ngurukun lingkur nak ku nawar tunna ga doar laut na ka ngurukun ngairi na meapunu nangirim punu dia king ana puru jamai gitin ka bapa walangal marangal dangu yang linggo dia king ana puru nyala marangi kurupakan ka abil mau na ya mo kai rakyo palanganya tetep meman abalanya
1: yo paman nakon male wala mil ku malangana puru kal dole rom ja tapi guru rom guru ka manikai guru rom guru tunni guru kabukulop ko

0: rom dua lengai kangurain di militer malai walaupun kurupangan apa rom rom malah dahwin apa perlu malai kita dengan militer nak kon rom ko malah ni nana perlu kangurin beli rom dua ni malai walaupun jama rom malah nak walaupun milkongan apa perlu nak perlu follow up ni beli ngoper apa lainnya
1: tak kenin kak kuyanga ni balang ngurungi kak kalio kung kayo diyang bala daruk kuro.
2: Iyo, ngunin lingko gam. Ngunin nga rangurong umiriya kuya ngal nakko po eh. Ngunin libili na po rin kal nakko ngurukoro. Mwang kayo ngunin lipalipang ko. Yaka nga nga miri, jichi miri nga eh. Ngunin nga to karong kurupan daruk ko. Kaya ka maingi kurupan una wipu daruk ko. Una manangir nga likayan na daruk. Ngunin lilingo, nakku ngara niya, kuya nga, ngunin nga napurong mahal o lakad ninan, ngama ngamar, nakku wanggay ngon. Wanggay nakku alang, kadao alang, ngunin lilingo, wanggay. Ka ngurong git pak maramali ka, nina ngurong git ko, ngunin lilingo, kadao kurupan ka. Iya ka wanggay ngon mala, dao. Ngunin nga raya, kuya nga, kaliw yun, ngunin lilingo, nakku ngon. Kabalanya.
0: Nah, itu ada rom jam. Ini mari orang rom dengan anak perung. Anak perung ini beli ngupan royo. Nanti awal kan ngiri bungal. Tukar yang ini main mak. Nau ngai balanya. Mari urper anak perung. Maka anak perung tu ya kabar acun dua le tukar. Ini ngai nak milkungal anak perung kalau nak dua le lepa-lepa. Muni kan mana permelu yuru, aduh yang operkan muni beli dokar. Wanya lengan macam kartun barco, orang lengan muni jadi orang muni labala. Urip pengurangku itu, wala lengan kulan perpan nama cabat la ngurkam. Kait pun nali marci, mea penuh na. Kalau ngaya betul yang mule, apalanya bicara dengan apa pun yang ngalkan lawe, mangi kurper, apalanya.
1: Nami nguli kabaki giri technology, TV, social media, apps, ka recording.
2: Yo, doa na nguli daya nguli pala ngay. Doa na limruka naman technology no kuny, walang ngapa kuny. Doa na limruka using na walang lingkon. Nguli giri dalito na mirija nguli limrumuma, nguli rakan gato ngurung ngumiriya kuya nga linyong ngurung yun nguli. Nguni ngai yo chang ali tunganya ngayang ole amai nguni di mala katun jang nguni yul tej mala ngali kana madan jamuna ngawung doli ngai kala ngai kadang kal kemaman ka ngal tumu man nguni di tukar ngalin tu deli ding ka tara dair ka ngal di wal ka bapa wal manim dun abalanya
0: yo ure pun nguni nakon dengi balanda wal malana yo giri ngale murun ni murukur nguni jau yon. Kapada kuna le merleng oni room jamala oni malo ong long na yo na ong oni muling ngana perbara kuna oni jamar kule le ngupan balen military ja ka bangun le pulu wala ngaya tul ngana per merkor baba merong nyala ngama mo merong nyala ngaka tu merong nyala tengi room to ngapa ke olgiri abalanya
1: nakkan ni ka yual kya kuyanga di ali daruko bukmako
2: di alingay kangura nguni na mala nguni daruk mala nguni kiyan bingalito kamarkap tunaka nguni nga yual kya malto ka nguni lininarom nguni na mala kanya kuyanga kana nguni nga pag umala nguni nga lito kakunara yun nguni din nguni ngurung ukalatang nguni lilingko kinini. Ta gunga yun making una la bay pungal tuka une chendi bay ma ali tu mare da langan mir na yu alakna abalanya
0: tole room kal ur gai lemron yurta uri puru dole jal de ki e abalanya lechu mai ne yo gama na kon tukar kor terwa kor ka mulkur ni tu jambatte tengi. Unin itu marah ni tu nan ngoteki room go you have tergal ngo markan itu jambat termilit tere room go malang na malang ikan ngayatam durdi dan ngunna tarok lemrong ngunyur ngoja koroto miru jalang ya berpengu tarok ya dal wangatung aika ngurungo tarok tunupayan yo onyang itu yutayur ngodal ganga yo tu ailiwanga tuol ngurungo tarok ya berpengu nabuan tarok nanu ya berpengu ka eisen itu nganya dole gamat main makurja nakun munigiri malakan na walal gama ngapa ke anindung ni wang adua la cerna taruk kor tuwal yuna jamur pengukur ya gamar maman itu kadua na nizaruk ya main makian maga ya rom ya kang ay tungun ni li kulin bu namir rom limurong kalkitir apa lainnya
1: yung alam ay mitin bukwa kurupa ya nakun ngaran malan rakuwa bro malan nawi ngang turkandawo no kuni jamar kole lemrong kalanga weda ngai du wa jamar kole ga iri cha weda wa ta stan ngun di walang gal darok mur mara tuwa ya kamu ma bile ngali ka unang dilak tu darok cha ngai tam ga ya lan wal ja tu kana win bicara wa ng mixed up na boy una na kun bile lemri ka nga ma tu dai ngai ka jamar kole lemrong wanga yuta jamar kole ni pan jangai ka bai ngun jamar kole wanga darok tuan dua ngai daruk kairica da ngai bapuru irica ka na ngai bapuru dua mending ngai kali murdial jawanga kawan ngai tual ana mary yang origin wor muni le mur kawan ngai jamar pengnian daruk ka ngai ka nguling jamar kole bae ngun walang ko jamar daruk wanga ka balanya thank you numalang.
3: This project was funded by the Federal Government Indigenous Languages and Arts Project.
4: Hi, this is Warren H. Williams, and I'm from Hammondsburg, I'm a Western Islander man, and you listen to Jungle Radio.

0: na meaning kangalacan almaro piercing na nang banayang ay kana yako pewale hangang tondong at pipin ma
1: yo darok tang aro wikam muro na ngalo eh na rim a karol nga kadang wala rarakala tinakay taro ko lang yung marma o kalpo. Kalpo yung taro. Wangay. Matiling o. Kapat ang malakul kaya na naka. Ngurot ng kaloy ma. Tam matiling itamay na. Arraka. Tangukam. Wahai, nunum dah mengalau cina kangarung aduk kamro. Yol, dunno. Pita dunno beli wangkain dor angdoa. Tahu wangkain kong. Ngalarung anda ame. Nal piandik kari urkom. Tuan wangkain. Balang ayarok arok ah. Kabalip kari unak menang arok ah. Namang na pala. Tunam ah. Karali akaradityon. Kadawruk arumayam. Abatay ang ayurk tuman. Namam daapto ah. Hindi akara. Marakon na inam ah. Naisir ako na kanta. Hangayak o. Walwayin bigyan pala nga ro nga. Yakakatkat tuman. Naram yutay maro. Pili. Malton mabaya na anak po. Kayuta kaya ba ito ng payaman kulkuron. Nung maro, tambal, kakunan pa. Kapityan, tinakumalta. Yun naman, kakatambal yun naman. Karalaya tambal. Tambal ralaya, nyakul na siya. Malarawakan unang bala ako pan, tarok to. Mana na ro, balang jara, tira ka ro.
0: Ngan panun ka birka yun. Jal mi, yuta mi malanya, kamar kule. Kayur ngara, main gici kinako, konalo. Marba nam kupan yun, dal ko nalaw.
1: Paik waling un, undang anin naro. Tara ka nang ayom. Pala work to namin na darok nga ro kana na darangan ngayyo. Kayol ko na ro nga ro ngan. Pala na ka darok tango. Ako na lang bala ro. Kulko na kamayam darok. Kulko yun. Pala na dyan nga ro rakaram. Tiyambar po yung o. Kaway pong kumayit kaway pong. Labal nungo tarok. Tangayan isi malana. Akalpo nalaro sa mix na puwang. Tango turo bityan. Nanam turo tango. Ako ko pala. Hanap mala.
2: Na pala hindi pulo?
1: Oo. At unam unang bala, wala po mala kakanap ako ang repair atin. Unang bala, unang tuwal bala. Yan, tangon iba yung siyemar po ang kalpo. Unang tuwal bala. Yan, pariyalit mo na yalbeo na yan. Ngayon kaya kinan mo yung darok. Yakan sikwan matakataya darok. Pada bayu tu, beling adik mu, adik mu yang akan ngajin, kamu yang akan taruk najama, momo, kamu ario, pikan nunar uang, kapikan nunam tanapa, yojan.
2: Duan bana taruk biwali?
1: Yo.
2: Nan mabayang yutay miulung, nalpian duan yang nanay baki, pikan bingur, Bingo? Bingo? Eh? Epäinen ei yhtä miulun, kun jinaa minä mä vaan.
1: Tämä on piirko.
2: Piirko? Anteena miulun, kun tuon tarvitsen, kun se piirvali?
1: Piirvali. Katauru. Kaikki nämä maria. Vankain aakka. Nähänä tarvitsen. Jakka. Nähdä oli tarvitsen. Pitäin me nähdä ei tarvitsen. Ya kan rabit eran maltuanya ko
2: ayappa mimnanya kudaruk duane ya akko mingum nungu daruk na talbe garaba ke ngachil ngala palmiyo
1: kunula kunula
2: ya kunula kunula ya bicani
1: ah rakan ngama dibala dibala ab angunula bala no anaro anwa angunalan bala
2: Ya, pijane.
0: Taruang om taruk. Tanguyan na na. Ya, pamim ngali nyo ko.
1: Yo. Aji na nga ebega at nalter na ingan wangan. O nalpia na kanung na wangan. Adan ba tiang parpo ko yun ngamam. O tiang om yun ya ka bijane ka ngon awa nga. Kaya mo munan ko. Kaya maka ang Nama una daruk kalpoy pele murunangkal mata angam daruk kam wei ngal piandang yul om bukumen kom amakayul para ngay yang ngal pian yul yang dangom ngalang oy yang dangom Pino matyo yun ang nanay, dahil ang mga nangal kay ko na o namal. At tang om karorma, kaya udali arokan rarakala tayo niya. Minaring abon pa yung rapar kulit niya damar pa. Ka uo siya maramara, dahil uo siya maramara. Pulpin ako lo, maliw siya, tarapangan ko, kaatangon. Kaya makayawlo ko ang alarabur kaya, kurok mong kula ori aura. Kanam ng baktan din ang jorchit pa. Raikray ko, mingol lang ang anar. Pala, kanichi niya, dana pagawa ka siya na pala. Kada nam tango patayawang ano, wayuli ako maratang om. Yang, yang ngalang o yang bapa niya liang yun kadulur dangan wara daurum yang lur dangan yang yul wara dangur kinam tang mga malikum mana yang wang ang alang o yang yul kacoy yang man malanya ajinang balak wang ha Una, tango, tipal, dambal, parole na. Aga yung magarakram, bae, aga yung magarakram, aga yung magarakram. Yor, wain, bilay na san, bilay na, korupin. Tarok, tango, tarok. Tango yan na, kanay na, lechari man tarok. Kanna marma yo bay a kolkomra kan bay ang bay ya kwen ar yep murko ay bay akraman alang ol bichan ay ano ano ay nga maka na pa ka ha kung na na bay al walipin bray o kaya kanna andus kayan
2: tuwan ay abana daum tuwan bananan bay ang nga Nguya, yan malay na. Paburo o malay ngo, ngirima wo, ka yan bananan ba yung nga yul ngwara karun. Tuan ba na kurangay dango, yan. At tuan na yan nan ba na yul ngomi, Bukur panuna pananuno duan gungan ka tika ga nga mai pa nguya yana ar yala lang umiyon ngal mai brak to be apolo nango ka bilanya mai cucut na markap me wara putru cu daum

0: Hey, I am Thomas Busby.
1: And I'm Jeremy Maru, and you're listening to Younger Radio, the best radio in the NT.
2: Nami. Tangwana po kay ng studio nga at nulun nga. Ngayon ba durkay? Kaya ba durkay? Dupia yun pingo. Sawi. Hena hapa. Kuchan. Liyaw ni yun pingo. Kaya liwali. Tana po ka trabukulong doon. Ngana paro na ma. Kanga ma. Kamaringi biapulo. Daroko malang ko, kurang ngayon ko daroko, kapila niya.
3: Eo mukul, ngayon gabi, ngayon magtar kayon, dabir kayon na nana na dango, mali, binim. Alatyan na mga aroday dango, bini, ngayon ka na, rulang dun, tarok bro ka abulo, nana na dango, meaning.
4: Yo, muniya nga iyako, biniya. Paman ko eh. Piwala bir. Paya kung kaya nang ilimro niya. Ani ko na using old people yo. Malapal mire yo. Pini na ngaya. Mula na akong uli nana. Pini. Ah, ngaya. Di ang uli bala. Yuta ya word. Tarok. Muna na ngaya. Yapi dyan ang uli. Okay? Yuta ya yulong ng bitjana. Ngaya bini unami di muni kumat ko ya darok.
2: Ka.
4: Yo.
2: Ngunong naman ba yung nga ma tuwan ya darok bini mali niya ko darok. Nan ba yung yuta ya yulong yuduan baki kinang wala.
4: Bahay nguna.
2: O ngan gaul na.
4: Bahay nguna yan na. Ngunong naman yung wangan ya ko la. Ka yul nguna, uro nguna. Ngalay ko na nga ko la. Muni unang kunyang ngalay ko na nina na. Yung nung umalit mo rin wala.
2: Kano mapim ka nalpian ngayang umi kinakoy daro ko nalpian na narudwan dawartun kamarin ka yung manyutan yulungon.
4: Manin ka yung mayulungon na yutan na tiya ka yung daro ko. Tiya ka yung daro ko kung hatiling o.
2: Ayun, nanamaro bichan kam tuwalim yung yulungo ngayawruktun. Muni maknang uya bichan
4: yo
2: anana maro wari pum yulung daruk na bichan ngayaruk tun na nan wari pum duane meli ngalangan nan wari pum duane daruk nguya tuane bini
4: muni ngai ya jamar pum nguya daruk bini maknang o ya bichan yo
3: kangala chanari pum rum na daruk murawang Walipum na doon, milkom ba na, tangon ba la, nyakom ya pa, mingo, nadarok.
4: Pitya na nga yerwa nga, ngun na nga lako ya, marip ringo. Ngunyo na nga, pitya na wiro, tola wad.
3: Kangande, may mga linyong kom, ilinin ba om.
4: Na nga wala, ngun na, yang ngun na, numalang ko ya wad, ngandip ringo.
2: Aba na numaro, pitya nga marip ulo. Banan mabay bijan mare pulong ay baka kuluko numaling nga majinang wala. Ngunit bini ngilimuro di ala amin mak. Ka nanam numapin bay ka nga ma yurta nam yulong nan bay nalpian nga duan nalpua nga.
4: Tuwala na bala yurta na rom. Yurta na daruk.
2: Bijan nalpian.
4: Nguna mak na nga. Ya bijan na.
2: Mak na.
4: Ngunit mak na.
2: Wari po nan bay nga mga yabichan yul ngun nan bay wa nga yurta kam. Ngundi balang limur doal ngirin pong o marikki jo na ma. Nga ito doal dar yun na limurun. Pichan nan bay wari po yul ngun wa nga tuwal mi. Na nan doan balang ma bilin niya lingkong bichan bini.
4: Bilin niya.
2: Ano numarum nalpian mari daruk niya ko nalpian wa nga kumit ma nalpian. Kinakoyan maltun. Tunupayo man ma yurta nam yulungun. Kumait na duwal minunumaro nalpian tunupayo man. Pananarubitan kam. Ngunilimur to balang duwal marichin. Ngay to duwal daryo na. Ano mamaro nalpian na nai tunupayo man. Kumait na duwal mibanaya. ninja yuru nal chan buku bak mama. Wai yaka biaka wangi ya tuala ngai daruk ya ama.
4: Wai yaka wangi ya biaka tuala ngai daruk ya kam. Muni bini ngilimuro.
2: Nguli ngilimuro yuru ngir marcinja tuala ngai yuru darayuna tuala bichani. Kumai kuma.
4: Yo bichana. Ngai ya nguni yuru ngama na nguli ngi ya tuala miri ya kumai tu.
2: Ya pichane na dulu pa yung mannan ko.
4: Ya dulu pa ko mannan ko.
2: Ya wichane. Yo.
4: Ngi.
3: Awe po ipo yung bapura yun na do. Ngama. Tarangan mo?
4: Tarangan yung ngama. Magkaya rung rikiling wano wet ko.
2: Ya wichane.
3: Ningo jina ngumbala.
4: Siya ngunyala.
3: Yo.
4: Yutana.
3: Yutan kapulo tumpal yung damin.
4: Yo. Tumpal yung nairo. Ngayaro. Huringi nama la ngaitan ya kora taruk ya uningai awal people la kalki ulma ulman gala mana perlu kora ngakulan taruk ngatili kembalanya
2: yo bican maroa ngana mirip ini ngile muriro marci una bo nal pen nang kam nam nungur nul pen mape muna ngakulo bye
4: ngamiri bini ngile muriro marci ya. Ya pijan.
2: Yo mak ngai kang ura duale.
4: Ngura ngai kura duale.
2: Amana mai yu tam dur ngonal pe na wanga.
4: Ngai yero buku bak ma maga nguli cende iling ko darok koro.
2: Yu tam dan ngara yul ngonal pe na wanga. Na mingal matu.
4: Yo na mingal matu. Na miringil muru yero.
2: Na miringil murto.
4: Yo warpam. Na ina ni ja yero marci. Ya pijan.
2: Jan.
4: Tu ya mirija yul ngo. Gomaj. Happy jana, kul kuda wae ti korang ngora jamar kule wong ningai mingutan, kanga mangai ora.
2: Iya wicah.
4: Yo dia ku wae ku yutau, ngada yang ngaku lah korang ngada kuai ngada ya beri kuna oleh nak. Taruk.
2: Kakak tu.
4: Yo. Kaul mana?
2: Kamu kul mingun juara itu maling kuai, mana mingun dan juara ini ngalih nyukok kabeu.
3: Yo, thank you nama lu makai jendaum. Yo yo, main mak.
5: This content was recorded in 2019 as part of the Ancient Languages New Skills Project, sponsored by the Indigenous Languages and the Arts Program, Department of Communications and the Arts.
6: You are listening to Yungul Radio 88.9 in Ramanginning.

0: nga ray daw ang orobrara nga. Nga man makatayo ang radio. Tuwal milingin ba?
1: Kaywa. Koro kora padola mo banamarje cara.

Yung mingin mo rakun nga James Bayong, diyal na kun makangama 88.9 FM, diyal kaliwin ko, ka stay tuned.

0: Kapulo na kon yung radio recording na kon dual kuriling band dual ang raman kening boy. Kamani kaya walang ya ako nga rich lonely boy.
1: Yo, check it out! Kuriling

0: Duan jawalo 1 o'clock munaun.
1: Yo, maka ngamayul ngur radio, ramen gening kaci ulkur ka kaya talamra dual maka radio ngamadol balagum murukat cirkung kalik ngur. Thank you.

0: walom dango ka 5 am na chada anan
1: yo ara jacky ngolore kuyula yo radio na pandol wanga na men te al mapro yo lengon chuchuch na
0: yo ka welcome tango yo ngo manikayo awa

0: right now. Mac.
1: Yo, kadon yang uni uni di kabulo na malimur dao ngaraka ngupan limur tumici bulu nga ma dao ngarapa limur ungkong maladual.
2: Yo, kakongguru pala macin dole limur nyan walal di pala yoda nyan. Kongguru pala biak nene, biak marci, dual loke, dual ngayatul, dual touch, dual nawe. Pijaral macin kongguru pala. Yaka na pronyol kan man gor pare yai kuro mala.
3: Ya picare. Palanya mri jawal lo ngoni.
2: Palanya mri jawal lo ngoni ngaran na ngal walan. Yo. Yaka buku na yak na da man room na pro. Ya la ngomre. Na pro ba ngotere. Kaya ka bak mang na pro dal darok. Ka dol na pro na ga man gor pan. Na kumala ngoba.
3: Kangoni din ako ngoni din mala nga makurin niya mala ngoni walkan kuro pa rin niya limul na niya kun nga til niya limurungal niya kuro tumiri walal kadi ang ngon bala nga limur niya kanal siya na
2: ngarapin ka nama doal ngarapin ka nama limurin doal limurin niya ka nama clear eh yaka limur ka matul miriya limur niya mau cerita lima orang tu kerja malu jualan, ngarap pun nama, banyak mukong gak ember, banyak lima kemal tu ember, walau untuk keruang gay, ngat ni rambang kan macam, rambang, uang gay walau untuk ker, rambang ya, tipol kali macam, tipol balik lima macam, ko, yuk yuk walau lihat walau, tipol balah, pijar walkan, today jadi buka lima orang ya, jamur kuning walang, nanya mera, bicar mera, jauh reyak kurungan mera. Kalau gaya jamar kuling rong nalim rong marci, teron ga pinulan na yai kuro. Main mak kurga marci awang ga yai kuro. Kalau kamil kuli merong, nana mera bicar mera, jauh yai kurgu nana mera. Kalau gaya jamar kuling rong nalim rong marci, teron ga pinulan na yai kuro. Main mak kurga marci awang ga

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Tawin ngay kanon nila tangal, mama, nanok ka lang ako eh, ka, mama, yako, milpo na ngay yako, kamala yuto yan malangon eh, ngay kantawin la kangal, yuto yan mada, nirpa malang mali, kangati wangangor, wala namin makan wangangor dyan nan.
2: Yan wangangor, rari pambit.
1: Rari pambit wal kanin nan, nati ka, mali ka, wipo malaka naipi. Ama, kabulong ama, wipo di bala, milpo na yako. Ka julibing mo kanya dali ako niya. Daw niya, kalakam julibing do. Marang kalangan ko niya marawin niya. Ibing mo, wala ba ang pitch mo?
2: Kabalan.
1: Kabalan, larong al na marakan. Larong al na marakan. Ngatiw, mario, marang yung hansing lumachin. Warakan ko. Bala niya, walo na kung ngayon niya kurmo. Namit na walo. Ngayon niya na warakan niya malatingganan. Buto na mirwarakan.
2: Yo.
1: Tingganan, napit niya na walo eh. Palawan niya lang yung marikin na yulong niya malabunan mati na kawip-wip mo kamalan na warakan pala na kunawin niya ngura paro punan wali mati na tekong anay nga ma yun pala niya kan daw yung lakang alam ko niya ka marin nanok ka lang ay ako yilpa madalarong al dyan yilpa
2: okay ko yan
1: ka marin na ngati yun madalarong al liya dumok ngay ako marakay wala ngati ngarak ko larong almadaw ni mandang sa punan na nyo ang angol jawan namin
2: muro kanyan
1: muro kanyan madapunan na nyo
2: nan bala
1: mumbo na madang iwar ngaw
2: maribik
1: ka maribik ko wala lang ko ngayon ni punan na nyo wala ka nilin wala jala ang almadaw nyo wala jala almadaw marakarikin bili wala almadaw nyo yur kapulo na kun madaw nyo wala wala madaw wala lang nawe marangamatin kawal ko rin mga prabiyar ko rin mga kalmar kino ni barko mga pika na yuto mga tapunan wala wala mga ingatan wala wala kan namitin ko rin pa kapala niya